0: Ni programas na bakan achenamo kakafonon rangma yo dian tak sagar gar juksyod nan nan mesen me dian gamo sen manam bo juksy duktuk ni program pan luk sabat sinan langas lada rural livelihood mission ni skorla di sikim skorla yan tikhan mala spera sum zere dian der gabna di skorla fespa ban se zahra batuli kana yan tak sukpati suegan prochupi praluk spet Kasani Chana di Ladakh Rural Livelihood Mission Zernakato, di Mission Po Hukumati Program Chik Insuk, Geton Po Ladakh Gam Yulunyangno, Kukse Yot Kanunla, Pesesang Bomonla, Yang Yalbachanunla, Rosgari Moka Farahambacha, Yang Kun Kunti Kangmeka Lang Shukpimingna, Ladakh Rural Livelihood Mission Po, Pese Insuk. Chana diu National Rural Livelihood Mission Ipwek Insuk, Defes Diu Ladakh Nuk Pese Insuk. Chana di Kakchan ton pochin suzer nakato gamyuling yalbachani khandanun khudkafil bacha yani rang kang meka lang shukcha yang bomoni selep help group chose sg group zet ngates do chocha chose khwa yang dona bomon la lakshes ya bomon incha he busan don gangma lakshes lel sabcha yani skill development bacha insuk ja susla mali khidmat yang qarza jese ki loan yo tha ga su chigiz daksa rang izni shik shuru boksam nakato ga bomo chiz rang la shik shuru bok gozu boksam nakato Kwa karzik len margoset beyana chana diyang nuk di ladak livelihood mission pyanuk karza samonem bo thopchas insuga bomo chigis khozu deng chana lon chilem nuk samna kato kwa samonem bo thopchas insuk mi hesapo ngati bomon lakpe kalak par sekse maduk pa dale maduk panyan mi hesapo ladak livelihood mission unikana fan kelem mi pralux bacha yang datusla rang sose sakhadyo di sakhadyo unikana get bad base rang yongu pingmi pralux bacha rang boson se dyun mar kiteng khere chong se duni kana fan khelen ma ngenchas insuk yang ati ga achinu me gamyule na juk se tang chana ngen me hesa po gamyule na nok nor balang se pralux bacha che zaba na nor balang kana nga ta fan khe mo moyong at daksang ati ga achinu me khoda le lus na ka to khozna nga balang ni jak so na khode urgent po kuri kana kuri rozgar bi da dare ku ngati achinu mon la daksa kha ngati kargil la phese sang ati di city ni ang in nang badai achinu mon gaun da le yutang ya ga mal se ga mi chatang da le yut na ka to khoz balang ni ni jak se kongs starting news kyongse yarna sa khariot na doni kan get bad bas se kon nor balance suet so se di urgen un chong e di kan oma chos se chong mana rang rang e yong go yong et chana di ladakh livelihood mission po do chus program chik in su kum gos mi mang sun la lakhsel sap se mali rox bacha yang rang so se kang me ka lang dang shuk cha di la suni ga la shin na doni fia kong rox bacha chana rang so se me ka lang sna ka to ga su chi rang so se mi se galan ambu mutjas in ngen me hesap po zerbiton po den kingen me hesap po du sur siki munikana fan kelen me pralux bacha daringa ta thon do gam yule na nu ngati achen mon sak chik chik son se sous mar kurcho cha sous hati sa mar kyon se nang nang a jak se du sur sa man ton do chana du nikana mana fan ke cha chas in ngen me hesap po du nikana fan kelen me pralux bacha kasani ngis pera da ka jak se chana ngati su tedang nu dika RDD Department Kargil Nangati Block Program Manager Sot Bulagi Intukhong Zahra Batullah Dikas Kyo Juse Kyong Sat Assalamu Alaikum Namo
1: Wa Alaikum Salam
0: Kasanamo Zahra Batullah Ju Sabasna La Yara Oju Tsering Mozure Ju Akashwani Kargil Studio Kyo Chas La Ju Chana Di NRL Mang Zendu Hajo Daksa Yantes LRLM Zeret Di Sikim Pochin Ju Yang Donangati Di Ladakh Anuk Dunam Gozuk Somin Diskola Chigeres Pespa Basemolna Bakshis
1: Kasaju daksan ngates yares NRLM zezdona LRLM zezchese national level ka ngaches dena NRLM zere national rural livelihood mission zere neso ngati daksan ngati Ladakh yanu daksan Ladakh ngata UT son mane son serting na ngata daksan 2019 ki apna ngacha daksan dula Ladakh rural livelihood mission zere du wasang pehla ngacha daksan yares daksan gozuk nam son min zere zere bana di LRLM ze bana ngati pela umid zerenchot pin ngati jammu kashmir nayam bo de tsana ngata jammu kashmir nayam bo dulpat pin ngata de tsana dula umid zerbat pin jeke srl mi de ka ngata dulpat pin de tsana ngati daksan 5 blog yanuk mene dulen met pin 5 blog yanuk dulen met pin gao zerbana kargil sot sanku tsg dona barso zere blog ne anu sa dulen met pin de ngana daksan ngata ut son serting na ngate daksan gang blog gang me ngaches khomi de na base blog gang me dulen nyu chuka sa daksan
0: har blado bula khachik chamet pin super hajo da sadila da yuti son sen eltiyentes mana matikargi liga bulak chin na doga ameanduk di enarelem po dulin yotin supaya haju.
1: Kasa juma che daksan yan mesa po blog gang me angachash tulen blog se fir blog ke niche ake yonse di anuk panchayat.

0: 진 panchayat zaman ngaca panchayat ang cik cik pude madam har panchayat ngaca pura kawar basin daksan pura kawar chosen ma paya har blogi panchayat sang kawar chosen ta enarilim zirbana chin zaman skim pokorang du in ki ga ngati daksan ngati amount yot ngati daksan yaris pehla zis hadi so ngati amount daksan ngati daso bekar la duksiot kon la hunar chang yon du daksan chaz bana chang feel ka ngachang las basin ngachas something ngachang feel la song se in feel la ngata daksan kon ngata ton du ki kon ga sukur de mor de mor last chen don du lekin kon odo bahar la kon ping ma mana
1: bena cha
0: won ju pa ches pa met de feel la daksan ngata daksan daksan ka fin ngacha de an pura de na song se pa ya chaz bana pehla ngati yon du kon mar kurang chang yen du ngati acha khasa ngati bazar na biscuit ngati kyon ngati pura na nga use batan na be daksan ngati bazar kurang mar kur zere ya cake zere ya ngati gatsu khus la shi gatsu khus de na yot na gatu daksan ngati bazar na ngati market yang ping set ngati amalis o tong daksan o mazere chang o chang des ma met pa chang ngati chat ban bazar ngati zindi ka to kyon ngati do na preservative do na kasumi de nan tang so ji chemical sa o preservative ko jak pi fila do na kasumi chemical un ko use basi ngot daksan ngati amalis dan nang khorang ascho se nang khorang daksan ngati dana khuri ka ngati ko mana program ngati yang alak alak ko program jaran yot ngachas awareness program jakpat ki antes yanti du tsuk zong margoshin packaging unang asan acha khasa o pehla na khos plastic riang no datsa pack basna tangan yot tsukha naksan ngachas du nika awareness ngacha packaging ka awareness tang ngacha labeling ka awareness tang labeling ga tsuk yong margoshin packaging un ga tsuk zong margoshin zere ngacha du nika awareness rik tang se ko adaksan mana kafi ko mana paragan song set paya magar naksan bazarun lang khos magar du zogar demo base mana display base bazarun la har blog ardem or demo dena sax chuen yo daksan blog khaji ganu na achar bingin du blog khaji ganu na ya ngati jam sax o ngati daksan apricot zire ngati dir ngati hal manchuri o min bing yo ode product unikang ngaches mana zyada odu nikang ngaches sna base odu nikang ngaches ga ngata daksan si bak ton zire yo
2: I was able to get a lot of people.
0: Just kwa yato bacha kwa support bacha kwa support
2: bacha
0: o du du tsoga chos o packaging du tsoga chas chas bana kon o do nyang kon willing yote de an kon shok pat yot na katon nga chos kon tang kon age chachu bi fila chi bar goshin ga department pe mo tang spera tang mar goshin kan urgent yan nga chas daksan ka fi nga chas NRLM zere de na yot hadiri de na group un nga chi self help group zere mana kon training a provide bacha kon du tsoga nga tsoga packaging sa ka kon de na bacha kon ka nga chas zyada time tang se dena benot paya dona jese self help group zerbana ga chogcho chin zerbana self help group zerbana ngati aman kontang group yan ruk jukshas jukspana 5 se 8 10 nafar de anu member juksha den jukspana menda chik tsokh juk chin member chu dukspana de anu na menda sum ta president chi secretary treasurer chi pinchin de anu na konsum ke mi ga account chi bechin de account pe anu kontes pela peneri ngas ka chin kontes pela self help group zerbana rang pela rang madad base pehla kos dianu penek bulik kontes sau sau rupe hesab chi jama sukh chochin dene dana penela khos pehla gatsok la shik bana gato khos pehla la shik sukh bachin ma paya
2: ona khona de saman chi khos ga wan nga ta ga hati thoba men ha jo nang chi ang dak sa nga ta thon do ki ga wan nang nang dak sa hati jak se bo mo ni saman chog no de sna nga ta misal saman chi rgos na ka to hai bas ekos te char gos pat pin dare do kola dana in super jo na te ki do bana ha jo
0: ma dak san enareli mi ang dak san mana khon juks pana phala pura mana itna demo dak san ngata pehla pata 2015 anu nanga diri scheme pyanu nga diang nu yot pin 2015 se leke man daksan sak pik tsom tsiku anu changing change on sen der kan bokran daksan ngata nga gaun ne anu chana ka to mana pehla hatik mi thong mat pin daksan pura gar chana ka to sele pehle group tak pura group nang nang hati jak se pehla nang ajak pat pin daksan khon pura road kuri ka yong se road kuri ka tsu se kun di jaga yote jaga yot khan sa ga jode ka da tsu ade nik tsokshi tang se stall chi tsokshi tang se khon de ka dena tang se dupa ya ka fi mana pura mana change on set paya na vele mi wajeka
2: bakhshiju yantes du manar demo mo chana daksa mati gamyuli bumun hajurang sose kang me kalang spemingna gormen is du tsokla

0: Dianuna, ta di penin gangma ta jese das SSG yona ka to di penin gangma ngati CLF yan lushin. CLF yanuna kong daksan CLF pokoran bing chi sokshil danjin maya kong. Dana bing yan pianuna kong loan kel ba yan chin, loan kel cha yang dianu interest ko. Interest na yambo wapas tang cha, kontes meeting chucha, lekin ngate sam interest ika ngate dena chwe zirkan po kontang ashtra yan chin mabaya dene kana. De sab kong ilaga dena dupaya, government is de sab kong aga,
1: de sab ming na de sab kong aga
0: dena tang suduk. Dir gap na khong bing linke shang cha chinta
1: acha
0: dana SSG tanga tang dupa sang age ka to chet ka to zere ko
1: samna haje do ba zgyala las bo samna
0: gyala los las bo nga dupa sang hala dupa sang zyada ka mai bo ko age chet samna ka to nga ches bing na yam bo khong linkage bas tang chin
1: acha
0: o nga che khong SSG ga bing yanu phese ka to ni tang ka to ode bing pona yam bo khong ode anu chap o link bas tang chin ode bing yanu na khong pehla first dose second dose third dose zere no chin ode hisabi ka khong ode anu nang pene top chin ya pehla first dose po pehle ka nga tang aaj 3-4 years, 5 years pehla 50,000 ya 1,00,000 maine met pin first dose po daksan first dose po kora 3,00,000 2,00,000 3,00,000 rikcho se daksan dana khuri kana o dana kana loan khere ben yana loan khere ben yanu nang khos las ba yan chinde ka kam interest jot pa yang 7% interest jot
1: interest pa yang 7%
0: interest 7% maine met khon la ngati aman na las bi fila
1: mate eso ga yang loan ka to lena de ka interest pe khimo de ha khimo
0: de das 12% rikyo de daksan dianu 7% pianu na dang interest po kuri ka yang interest subvention zirin chung mat interest po yang pechik ya 3-4% chitok shi khunta yang wapas zong chen
1: khunta wapas zong chen tiyang bakshi ju bakshi ju di uman ardemo dukpa haju ngati bomo ne mingna ya de tsuk la konga ngati di bomo largan konga pehla na yantiz du tsuk la kontis penere jambas konga sel hrab group haju group ldan ldan na konga las be de tsana konga yang yantiz machinery ya training rigido tsuk diktang matami tang mat bakshis
0: kasa ju du tsuk ngachis jese ngachis RF tans konga CIF tans dana RF CIF pika ngata kontes machinery gang khonchin khon na ka to khon kontes group ye level ka kontes para tang sakinga ti gaum pya ngata ga chok machinery
1: ngata ga gosha do ngata ga chok la shibe
0: panch principal postat khon RF ya CIF tang me fila
1: pela kon o
0: meeting un time li meeting me no amindu ga ya saving un be no amindu ga penen wapas ka no amindu ga pene kheren do amindu ga ya khon books of records un maintain do wapas ja no amindu ga zer khon po dega na khon dana khuri RF CIF pika khon kan last chat yul khaji ga desing ga chi dena sod black khuri daksan ga nga chang field visit la chacha nga chang kafi thong mat ki khong de anu na dena rf khuri anu na rf na cif ne anu na khong spene phing se de anu na ovan rikhong se bakery jese nga yara pehla jese mar khuri chat mar khuri chat dena chat re nga chi dana khuri kana khong bakery sa ga dena chat ya khachi ki zwa marping mi ngati daksan ngati sa marping mi machine ko zo ndo ya khachi alag alag khunti yulang ga chok dul khani o chok machine dana dianu na khoma yanchin ma pa ya khonta dana na khong se dana na khong las dikana phan khelen ma yanchin ma ya sam tiu da dona district apex bacha ta nu na ngacha sang yang dena ba se khong machine ri khachi block khachi ga tang suot ngacha sam ze machine dena sak khong tang zo dia bakery khong se tang suot ya handloom mi dena ati de bal khalbi machine ngota
1: bal khalbi o ya
0: bal khalbi machine ngota se
1: kuncha
0: te mi machine saktan se otra sa
1: marches marches jo manade mo chana dungati yulian yot pi achenomon hajugan de tsuga dale du tang chana digana phankelen margo shadu judi lr olympicana mana phankemo mo chacha du gan lakpe ke lakpar sekhse ma du pa khons khontes pehla khong ajik majik spa khontes shomur gerga pingse rang group chi cho se menda gar chonar chu chona sg group chonar gap re apna digana mana phanke yon chachin chu judi khsere sangmos gap gap na khong ala jupe khontang banking na bol de bing na bole ne bastang chin ling ba se tang se kho ga chus lon chi ger gos na ka to jese ki chik chi cho ha tik tang nok sam nang kho di ni kana da mo phan ki cha cha duk pa ha ju bakhshi ju no ma zahra ba tul yaris manar da mo mo ju chana yaris la ju pi ka chi frin chi sa let ngati program ngan kan chen mo ka ka fon on la bakhshi
0: tia zeru ga je se ngati dak san en ar le mi tsam tik ngati dak san sg sal dan yot dak san ngati den a smc zere social mobilization campaign ang stul le no tha dak san di financial year ki nel tiang self help group cho cha pura ban cho chin ma pa ya ban jo se nga ches khoi livelihood pi ka focus tang sin ta
1: ko
0: tam si livelihood ga ga la sun bar go shin ga gan chi chi cho char go shin zer khan po de fila self help group cho cha ban ba chin de fila yantes nyan me hisab po self help group yan lu gyan tang judai cha cha dona yante dika mana kafi dena bachaya last be
1: fra lu